0: ni ba yon chair mou vle di madame mou ata han mou sa di
1: I mean but look we are an endangered species
2: how do you
1: 27 to 1 c'est pour acheter 26 soit yon ki do
0: c'est un coq c'est pour bi ke fou sa va di avon moun passe ak 35 kay di madame mou sa garçon ça ça c'est ba so yo sa garçon
1: anyway belo Asa mwen yon ti job lan ti ka yon petiwe. Yon nan se kat lan a chek la.
0: Aha.
1: E di mwen mwen petiwe ka yon adan. Mwen vle sali a petiwe tou.
0: Ehe.
1: So mwen vlo wa le gasan. Just petiwe sa ek chek mwen.
0: Te mwen dou. Mwen just fin fwanto hay $40 bayan fom la gasan. E kou sa madame mwen papye mwen. Le mwen fin fwanto hay la gasan. Madame mwen ka di mwen antouan di dan kay la. Le mwen wè kote madame mwen ka soti gasan. Mwen bien fache because mwen bouzoun la han douvan la pou vwe madame mwen shop gasan.
1: Mwen jes oubliye dou sa gasan. Se jous sa yo ka tankou sa. Yo wè jen mwen sa pase kou nan gasan se.
0: Pati blan.
1: Yo ka tankou sa ben.
0: Mwen
1: jes oubliye dou sa ou sa gasan.
0: Gasan, mwen se pa, gasan, mwen pensa hein. La han mwen vle pou mwen fet a hemen brother.
1: Sa pa an problem gasan. Nale nan yon choko, nan yon choko kay la ye gasan. Ou kay peti we sa ben gasan. Mwen ka dile pi la ya.
0: Ou asi we?
1: Ou kwa mwen se piyes male we man. An nan yon feti job sa ben gasan. Ok?
0: Gasan, mwen kope mwen.
1: Gasan, sa pan yon nan gen peti ya wak. Ki sa wakwe ki la gasan?
0: Gasan, mwen vle la han mwen gasan.
1: Sa pan yek nan yon choko ti a one time gasan.
0: An ale gasan, an ale.
1: Eh, Bishop!
0: Sa yon
1: la? Kon kachan na tep man gasan.
0: Gasan, an ale gasan wak gasan ek maja pas me la.
1: Mwen yon ve kon luka, kon te pinta ou ya gasan.
0: An ale gasan.
1: Kon kache
0: man gasan. Bishop ban la han mwen.
3: Sitan ban la han mwen.

0: Et ti?
1: A ki moun sa akwe mwen la?
2: Mwen ki la we?
0: Eh, Makoum.
2: Kouman ou ye an?
0: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
0: Eh, goutil an, mwen ti le.
2: Kouman ye an?
0: Mwen ka bouy manje sa mwen jas ou di fe.
2: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou, kouman? Tifi ma Johannes la.
0: Ki res la? Chabine Noé?
2: Oui, sa katavay kote Pitan Company. Ou konnèt li bien? Eh bien, my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loye ka mache, pa ka touche te? Tifi sa la, y katavay ko Pitan Company. E bien pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loye sa fè savay? I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
0: Pale ka wite. Men la mou toujou wè.
2: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pade ya. La wè ti bwa la vini wè le apre midi. I pa jamè antwe an di dota. Se a son gwo wash door. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fè men tout la pot, ek tout finet, moun stil ka wè tou patou do.
0: Ki man yè, kou an di sa?
2: Tou an di dan kay la. Ek sa ki pli bè. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
0: Mè vè se. Kon sa sa? Kou kon pon se bay sa la?
2: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
0: Ki sa ka dot ka don kom nan?
2: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
0: Sa ka AOL la?
2: Eglantia online.
0: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
2: Bon.
0: Eglantia, manje a chute Eglantia.
2: Mwen dou sa mwen ten pou dou la. Bon ay bete manje san di fe paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Miss Colin.
4: Mommy,
3: I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
2: And do what?
3: I going and play with the baby.
2: With the baby?
3: Yes.
2: Si mama, go home. No.
3: Miss Colin.
2: Sa ki vi se ti mwen sa? Anyway.

0: E ti?
1: A ki moun jara ke mè la?
2: Mwen ki la wè?
0: E, Makoum.
2: Koum ou ye an?
0: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
0: Mwen bouti an, mwen mwen ti lè.
2: Kouman ni an?
0: Mwen ka bouy manje sa mwen ja asou di fe.
2: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou, kouman? Tifi ma Johannes la.
0: Ki res la? Chabi sa, Noya?
2: Oui, sa katavay kode Pitan Company.
0: Uh-huh.
2: Ou konet li bien?
0: Uh-huh.
2: Ebe, my dear, ou sav Tifi sa la? Son Tifi ki proxy, loe ka mache, pa ka touche te?
0: Uh-huh.
2: Tifi sa la, I katavay ko Pitan Company. I bie pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loe sa fè savay? I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
0: Pale kalite.
2: E
0: la mo toujou wè.
2: Le wè ven pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pa de ya. Le wè ti bwaye la vini wè le apremidi. I pa jamais antwe an di de ka. Se a son gwo wash door a. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fèmè tout la pot, ek tout finèt, moun stil ka wè tout patou do.
0: Ki manye, koni sa?
2: Tou an di dan kay la. Ek sa ki plibe. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
0: Mè gèsè. Pon sa sa, pou pa konse bay sa la?
2: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
0: Ki sa ka dot ka don kom nan?
2: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
0: Sa ka AOL la?
2: Eglantia online.
0: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
2: Bon.
0: Eglantia, manje a tuit, Eglantia.
2: Mwen dou sa mwen ten pou dou la.
0: Mm-hmm.
2: Bon ay bete manje san di fe, paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Missy Colleen.
4: Good morning, dear.
3: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
2: And do what?
3: I going and play with the baby.
2: With the baby?
3: Yes.
2: Si, mama, go home. No.
3: Missy Colleen,
2: sa ki visite yon? Anyway.